Nini, awara opinion ni makati meli etanyakiwe itie meza kawate. Ero kama na opinion ni awara opinion ni makati meli etanyakiwe